0: borok ba agi rogo asuk ler ya bulasa tini ke tam ga asuk ke ler manik like na nokshi ba samsung liye no moti nokshi rog bai nok pharida tai ing si no iko hai no hatile rog se kal jage tong bai khata hai sa ba yang go khase ki bhai mani hai sa
1: phuyan buma ei phuyan buma nokok ri jata ma ei khekti
0: hai o ma tam o shok bai ma kala ka sa bo tam ko ma asuk kai thui rog la la le ing shok bai ma kala kha
1: hongkha asuk khorang ta to di tui se na harai omorong no supai bai gra di o ma ai ai ai ai ai ya ba tabok se te bodu no ko phai be ke blasla
0: do phai di jai kha asuk di

0: Ini omorok ba. Refrig jak mani. Mari sibla sa. Tam sa. Forest adok ba da. Refrig za.
1: Tai tamong na sa. Sungno le. Tai sabo. Refrig manai tong ba. Aya. Asuk phan khai ta. Sude. Kisa tru. Tru khai jam ba. Tam ni amo sak na ye hai. Hai no se. Dunung mani se. Dunung gui phai mani zora.
0: Do akon. Tamo bom tu in khaba sakla la. Hai ke. Hindi. Iko. Ori kutu ko sab bai no. Tru khai. Hui phai bai gradi.
1: Ba. Omo ba, tabok so tebo, robon mani rok, si zagi pavike blasla.

0: Jabura, nini kong nok na hoi, bekhaw kok ma sakang le, nini kok rok bela nyo nang kong mani no, bai thang ni yakung bai nyo baso na ni nang sinay nyo, abu no kubuni lama.
1: Jabura, ang ta buk se ani khek ni kok no, bekhaw nang mani kalai su. Ongka, tomong salai na ni nang sinay nyo ta, buini mani bai, khawa thon mani abu kishani bezawaya, Jabura, tabuk le, salai salai nong kang le.
2: Hai ni bagay no, norong no Jabura ni oro tubuy ma phasi wo.
3: Chini buri rong ni kong no khai, boro kok si hinyi ahan ka ba. Jesa pa no ang thang, chini Jabura ni kong no khana woy, buka piro ka, abu se bela ayang ka.
0: Ngka, hai ke phaji, basa lai sinu kai, sari go Jabura ni noko phai kisha mishang lai sinu ta.
1: Ang bo ha kok no na sana ni tong bani, ani bukha ni kong no na sawi khana ra gandang le. To himdi, Jabu basa ma lai ke blas la, khulum ka Jabura.
4: Do, hamdi akon, hamdi.
0: Khulum ka Jabura.
4: Do, tomong slayi, hamri mandi.
3: Jabura angla sari go se khulum phaisi nai
2: ang bo hai nota tamuni ya buksa ba khulumoi tongai sha himla gra kha Jabura
4: do akon thangdi kaham kreng khai sari go jorati phailai baji ta
3: au